0: abese ngiyabhala.
1: Awu ndlondle inkulu, siyavuma ninenisemkhathini ekujuleni komhlaba ngaphansi kwamanzi. Ngiyathokoza nisangigcinile ngisenalo ithuba lokuphimisela amazwi.

0: ladies and gentlemen, we're together right here on Mother Station for the people. Of course, it's 20 minutes after the hour 7 and we're checking out the traffic here through our LMPS traffic officers, my good man. So we're just like trying to get the hold of like Mr. Yes, like Sam Ushomi. But on the other hand, I just got, that is like, you know, Lance Sergeant Khaliboy on the main south one. Lance Sergeant Khaliboy.
1: Waneso.
0: Ndate Opela Hantle.
1: Mogana go babaletse ntate mo haung wa hae ka bontso ya bua le ba mme ya sala mo ya o seng
0: wa ka nne teng tsere hantle ntate tsere hantle nje nda ke so fumane le thola complain ho tswa ho ba mme di champa hela ho jwalo ke le ka thola le lengwenyana ntse ba re hey re tama re tise ka thata ba ne jwale re a ba sukudisa jwale wa tseba ka nako ngwa hao ha o sukudisa di client e ja ho wena nthweni
1: e ntate
0: ka batsa ba jongwane so ka moka main south 182 road sir.
1: A ke le bo wa hlehle mo lona ka ke kenge mo nyetla na o tutumedisa ha tsele.
0: Eya ntate.
1: Ke go dumedisa hlehle ntate le ba mme ba shalmo ya ho sengwa letsatsi.
0: Eya ntate.
1: Ke bo ntse tshela o buile ka sego wa hore. Ke tlo fana ka boemo ba sepetepete ka mmeleng wa mme sa ofwa.
0: Ntate.
1: Ne ko fa fela hore di ntsho di tsama hantle ngwane so. Ka hore ya pele ha go soka re ba le tlalelo ya kotse sengwa letsatsi mme kona ke ka tloe kgolo ka le hlakong la ona ka le sepone sa ba. Ke le ga nka kana ntate o re tla bona hore se palama thula sa ba di ba baleki.
0: Mhm.
1: Ya bo be di go fela sepetepete sentse se phalla ka thello. Ho tsena ka ha go dropo je ka ha ile nako ya ne eo. Ba se tlo ba itlala mo seletseng ya bona ka ho fapaka. Mme se bona se le ke la se le sengata ntate ka ha go dropo.
0: Mhm.
1: Ho tloa twa mo no no maponisa a teng di ba ke ntane tsena le dikholotso. Ma bona nga na laola sepetepete re se re tswelle. Kama tjeke mono ho bona ho ntho ngwe lengwe tsa mahantle ka laola sepetepete. Ba sotho ba sinyela mesebetsi ya bona ka nako. Ke ka tsela le bona ho bona la ho na mono ntate ntse tshisana ka ho thibela ditlo tsa molao.
0: Mhm.
1: E nngwe hape ke kgola ke ya go fela ba khubi ba rona ba defokolosi ntate ba ga ba khanna ka lebelo le laole yang. Ba ke tswa ka tele ka neng dipakeng tsa dikoloi. E le hore ha o ka hetsala mo. Ka mohlomong mo khubi ya ka pela a ene mo ka ngang. Tena khono ka laolo go le a se fihliwe ya nemo.
0: Mhm.
1: Yo. Me tla bentse ba baletse maphelo le thepa. Ka tsela e ho tloa twa mo le ntate. E tla ba ditaso tsena tsa rona tse tla be di sebetsa mo bi la ona.
0: Yeah, ntate.
1: Di se re di kopela le tsona ho ba qhubi wa rona ho ka ntse ba di shomenyetla go di sebetsa tsela ho tshela mono.
0: Mhm.
1: Ba bolokile le bona ka tsela e tshwana. Ba etse bonnete ba go ba sebetsa tsela eo. Ba bolokile ka go di koloi tla be di ba metse ka mahlako go hle jwa la tshele. Aba ba leile bophelo bo ba leile o tloa mono ntate ke sa tshulwa ka ntate ke tlo wala le mephate wa tseba dintho hantle tsa mantla ho hlokala go motho nolle
0: e ya ntate ho jwalo ntate
1: e ntate
0: ntate ka le bohle le tsatsile monate sebetsa monate mongaka
1: tsa itse bo la hle moholo wa ka
0: ntate